0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Yeah. Na muno makira gutuva kanya ga gusemaniava muthenyo munthi ngai atuvete na gaturathimira ni tondu ti undu etheru ukoro muthikiri wakwa tukiwe voya vamukira ko giki na ngai turathimite na muno makira muthikiri wakwa twiguite agatuika maundu mega na agatuika maundu mariri kira ko kyo munthi ni kirathime ni tondu twasemania ni kirathime ni tondu ngai ni uravangite ati tuonane muthenyo munthi na tugoceri twari yake avogo mitambo lino ya kamemeka umoro fema Nige keno giako ukoro we mokiru anawe na nwe validate tuko sengaivo motu gwesigo siya mudanya na tumia vatura adhimikete watolia kungivo tekeka norenga ya vangete muvango wake kira uko kia mudanyo mundi. Nga kena nigo koro anina nyitanena wa ringi utikoro gundu waka wa inda te vinya wetu, te liri wetu, mudikiri wakwa. Nwa tene kuenda kwa mwadhani wetu Jesu Kristo. Na aga kena mwono ni tonu tuwekete mwono motu gine tuwa ukira tuya radhime. Nye nye gegwa tungoro ya kwa iganderete negweke. Ngegwa kuthina mbena kumugosa na kumuivoka na kumuitikia maunduri monde ani tonu ngaida sonoraga maunduri mara muthikiri wakwa tonaga me marito ni tuvaje kurikana ngai akoragwa evo na ukite kumavuthia kuria muthikiri wakwa tonaga tungiremererwa ngai nake ukite ukorwa agituva riri
3: Ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wavamona gwikuria na njira ya kiro avandari ya wimwaro FM
2: ani ndu wawe kawanga ino tugi wake ni mendaga tuvoe vamwe na ngai yakena tuko gutweka maundu mega vuvu akuvoya tuigwe siugo umuthi ritukora tukiroria tuivukurita kwa Esther murango cio gatandatu vanini ngijagi wa mugwanja turorie part nini tumuno makeria ni editor of raw favor na nginyeyo kuririkano ni mwathani ni tondu tuvoyaga ngai uririkanaga mundu na ngai wegusaga thana ngai murathime na ngai utaceragirwo gwika wega kavinda gake gakinyega gukurathima na gugwika wega na nginyagia kiaga kurathima na nginyagia gwika wega na gagutuga ni tondu ni ngai wa maundu omega gatuvoe na nikietha twambirie muvango wetu baba thinu ale twali yaku na nginyegera muraku Jesu Kristo gatume kau dhingu ni toka mbere yaku kira uko kia muthenyu munthi muthenyu uyu Jehova wa jumaine kira uko Mwadhani mwaga toka tuenyivetie, neto nututiagirikita, nituwevetie. Na ngai mwaga kwena kundu tuwaritie maundu, na tugeka maundu, makakura materinga na itano, uleongienda mwadhani. Nuwetikira wakokio mwadhi mwadhi mwadhi mwaga, utuwelite dhinu wa maandiko maku, Jehova. Tuvere mevya nawe, Jehova, nugu tui kwa kutuovera. Utuwelite ngai mwaga, atuwa waendete mwadhi mwenyivya, na mwadhi wese mwadhi mwadhi mwaga kwese okera. Na nigo tureka kira wakokio mwadhi Jehova, toka mpere ya kutuenyivetie. Na tugisoka gira ni tondu amevya mara muthamaki mugatu ikite. Mwatha ni kirako kio mundhi. Nengi kuri muthamaki mwega. Wambini muthenyomu uyu vamona atue. Na muno makire njovo tuke kirathi mugetu kia muthenyomu mundhi wa jumaine. Mwatha ni muvango uri wetu waliroka kirako. Muthamaki mwega tukirite na ngoro iku nyondelete. Na ikiendaga muthamaki mwega kugukuma na nawe. Na muno makire mwatha ni ngoro iku endete. Muno makire ikiendaga kutumikira. Na kila kukio mundhe Jehova nila kuriyo tutharie. Na nikeadha tuwete kile kia kigongona aligeke kia mundhe nyumundhe kila tuwa thondekavo guo mitambolino mivotani. Jehova ni wega. Nito nututengi ugando tulathimete. Tulasokia ngadho nito nduwa kutufa kivokia muoyo. Tugasokia ngadho nga ini tondua kutufa ukimuwa mwiri. Na Jehova mudha makimwega. Nito nduwa kututuga na njiri ya muanya kutume nyere na kutuone kanira. Wanatuka ugani wega nga ini tondu. Kiambiri ya geki, kia mthenyo mwadhani wenu watu na mukia kumaitandari sietu. Na ni kiadhani tuwale yaku na leo, letuye kere ya kugoswa. Mwadhani munga nilago so kire ngadho. Wananginyegi Jehova, ni ugimuwa mwiri utuwe na guo. Nilago so kire ngadho, ni gutume nyerera na gutuwa nekanira. Gutura adhima mthema kimwega, na gutuwa niodheli kavinda karatu endu maali. Mwadhani notu ikita kiambiri ya getu, kuletu kinyeta muiso. Nutu ikete vinya wetu na liri wetu Jehova tutengirigano ni gugucokeria ngatho. Kwi mara monthe muthamaki mwega tuikite onu tuoverete. Mwathani mwega na kuratu nyiveretwe Jehova muthamaki mwega onu tucuretie. No kathi na mbere na gukorogitweka wega. Mwathani tutengirigano ni gugucokeria ngatho. Nitonu mudhama kimuaga thayo noto vete vinu avururi wetu. Mwadha noto vete gia kure na gia kunywa na gia kwegumba. Noto menyereta mudhama kimuaga katugumba lini. Nginyegia mwadha ni mbere ya andosi yetu mudhama kimuaga. Tukarega kusono kano ate mudhama kimuaga tukakora tuwe na gikeno. Na tukakora mudhama kimuaga tuwe na vinya wakuga wenu wengai wetu. Nitonu mauduma leo tuwe kirete. Na mwadha ni kilako kio mudhe tukiambiri ya muvangoyo. Ningenda kuvoya favor kuma na nawe Jehova mutura moyo. Voye kugiterwa na mudhama kimwega gutugwa niwe Jehova kirako kya muthenyu munthi. Ati mwatha ni tukigwe cigo cia muthenyoyu. Ngoro cietu ni go cia mukira na muno makiri mwatha ri wendi waku tu kwa gwikika kirako kya muthenyoyu. Riri waku one ke thini wa mituri yetu favor yaku mudhama kimwega. Ero kuone ka tukiumagara na tugicoka Jehova. Ati mwatha ni ugatu gitagira kuma na mitino. Ogatu gitagira mwatha retu kumagara na varavara. Mwatha ni tukathi esaga na tukafata gucoka misire gwetu. Twina ugimo wa mwiri ni tondu nwa ngai wetu. Ni turagucokire ngatho ni turakwambararia. Ni turagutia ngai ni tondu gutina wingi uvana tawe. Ngai mwatha ni tutingirega kugoca ritwa ryaku. Ni tondu retu agwita Jehova no ukaga no gatwitika no gatwigwa. Ni maundu mengi Jehova anatwikira tutakuritie. Wana tu vingiria maundu mudhama kimuga na tutavoete ni tondu mudhama kimuga nuonaga kwagirikita wike maundu mau ni turacokia ngatho mwatha nie kimuno maitandari cia thibitari engi ni marikite gututiga Jehova na tututwe moyo engi mudhama kimuga matengi ukira vale marikira ko kia muthenyo munthi no atitwe Jehova no turathimeta na maguru na njara wana metho wana matuma kwigwa ngai reke tugutumikire kuvitukira ciga icio cionthe reke mwatha ni kirako kio munthi Tuose kanya gago goteidia na gokogosa muadhani. Neto ndunu wakere keta Jehova na gotena wengi ufana tawe. Muadhani kila wako kio mundi. Turauga niwega. Niwega ngaine goto menyera. Niwega Jehova ni goto weka maundumu otugi. Niwega ngaine goto lirikana. Niwega ni goto nyiterera. Niwega muadhani male mundi otu ekirete. Muadhani kimuwega. Wana tukireta mavatara meto mpere ya kukira kwa kia mudhe nyoyo. Nyingi dome nye ngaimu wadha ni tuena angatho. Nyingi mwono makiria ngorole sietu. Netundua maudumareo tuwe kirete. Mwadha nige kura kiyora adhime mufanko yu aliro kakira kwa kiki kia njuma ineno. Ati mudhe makimuga maudumonde tugweka ni mako gosidi ya reto aliaku. Na wenje ufo wasa kanya ye gosidi ya mwadha ni. Reketo gotumikira watore kwa girekete. Netundua nuwa vava wetu. Wenu wa reo liro lietu. Wenu wa muavule wetu Jehova mudhama kimuwega. Wenu wa motugiteri. Nenu wa liri wetu Jehova wakirahoko. Wakirahoko. Netulauga niweka nga inito nutu tongoletia na nutu menjerete. Ningeda kuretu anamudhikiri wakwa wakirahoko. Giki mbere ya kumuadhani. Oromuika maundumu otugi oromuika wega. Na netondu nimise nga iwa wengai muradhimi. Wengai muweguanda na wengai muwekiwega. Nimvuete kirahoko kio mudhe ngai. Iradhimo siya kuiloturi na watambura. Wega waku Jehova orotwara na natwe. Feva yaku mwathani irotweka mudhama kimwega rwembo rwetu rwawa muthenya. Mwathani maundu maratu gwika muthenya umunthi wana kiume giki kigima reke makore ni marahathime. Mwathani tweka maundu mago gukenia na gugutuga ngai ni tondu rwagerekete. Ukirikanaga Jehova kurathima na kuririkana na kuvoria arema itandari cia thibitari. Areme mesie mataregwe goro maririkana. Are mwathani matigetwe ni aremende toro mavavinya. Nitono mwathani maratha taravinyo osio. Uro mesu liriariri waku Jehova kila wako kia muthenyo munthi. Uro maririkana njere ya mwanya. Na weko gu mwathani. Na tutugago sokiri ngado. Na tugago tea. Na tugago ambararia. Na nithi inuari tuwari yaku. Wananginyegire muru waku Jesu Kristo. Turavwe kila wako kia muthenyo munthi. Na tugete kia tengaino gotuegua. Na nogo tuvingiria mavoya mama. Amen. Muthikiri wakwa. Ngai arokurathima. Na arogweka maundu motugi. Twivaririe tuge kigo kia muthenya. Esther. Murango ucio wa gatanda. Tukamuvari twambirie tuge ekumi. Tunyoroke uguo nginyagia mugwanja. Na ngai akinatumira ciugo ino guturathima. Mbere ya tugwite kiugo ca thimu yaku. Na nikietha gutetherie kuthaka cheza cheza. Ni muthako raithi muthikiri wakwa. mudhako gugutede ukoro gisi nda ginyagia ngiri eganari mwe ndari adhimwe yaku ni star 779 hash maundu maku makina disa waso tonya vali ya nidi italia kuri ambere sagura we mwaro efemeta station yaku usoki osagura cheza box dhura box mwe erioro na ni box yaku ya mnyaka yeka njaga ukoro gisi nda mbesa na cheza ni star 779 hash dhaka maitamenke wa ulionki vota mudhikiri wakwa na maundu maku makina koro makedisa waso ngiso okere dia liu ninjo kere na kiugo kia muthenyo muthino angurie tundu kathie farasa na niketha tugwe kiugo vamwe ni reregera ngai ni agutumira sigo ino guturathima na gutweka maundu mega muthikiri wakwa ni tondu tukite kirako kio munthi kurathimithia muthenyo uyu ndukathie farasa jokere na kiugo kia muthenyo munthi na ngai nake mwikiwega ngai mutugi na ngai mwigwanda atweke wa guturirikana muthenya wa umunthi no angurie tundu kathie farasa na ivarava nini jokire tuwe kiugo kirage gututongoreria muthenya wetu umunthi riri wanga ingwe siria no gukorwa gitumenyerero muthenya umunthi na tuone riri na tuone gikeno muthikiri wakwa tukenerero tugi wa Jehova sigo ino turaroria muthenya umunthi ni erigirira ni sio muthikiri wakwa igutweka gikeno na igo gutweka sia ukorege gucokia vale va kumenyetiku ina ngai urakumenyera no ragwika maundu mega ndukathie farasa ningucokereria.

0: gakaneko kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro cietu nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane
0: Nareu mothikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia njuma da mugwanja nginyagia thakenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
3: nira kirena ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukora muthikiria ni twa gutagwa semania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tire muthikiria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi

0: wagura manyinyi ma magibau e kure na nyanya ithatu cia andu e
1: no no koro ge sosoria ona mboga ni kuva bukwana sio
0: e ni
1: ehe so kuna mboga ya kibau e kuna nyanya mwe nyanya mwe ne komida ino
0: iyo
1: ni thate
0: iyo ni thate
1: ehe
0: turau manyinyi
1: manyinyi
0: ni ngima
1: ehe o muture muguru sozo
0: ore muguru mu kwena tu indo turia twa mweri ingiru
1: itura gurite
0: taka muture
1: yes
0: na maguta I soru ni sia mweri ri
1: eh okay
0: dua na nona that iganeri ana vefte angani ku kinyanga
2: mk watuma gero mbese sigana vai kiumia
1: sia skuru duni ne na menyaka tisiona kana vai kiumia so mk yuto alevaga tolevaga hostel wa mweri siringi ngiridhano
2: we
1: eh hostel torevaga siringi ngiridhano somo siali agikurekia agikurekio thie ni siringi ngiri 15 tamyo so akovesa ga 15 to 20000 Ruto tokere tukimenya tukinatuka tukinaoviga tukombare nyomba nja na nyomba yana yalivaga siringi 5000 so mukina koromo yaeri wa mundura aliva 25 so ina 25 inge atigara neo iyo wa mweri ai yo ninge gotolire so mweri ru mwana siringi 5000 na ruko na tuma rupurupu tureyo ithagira kwanza ta nitikana ga vindi mwe na kuri attachment guko ndemenya ga komasho nilivaga ru mundu gito tenda poen na soka skuru na sokire semester ya muthia kuthie kuthiria so na uma attachment ngina soka skuru re ngiru kuthie kuthiria ta ya muthia no kumenya ndabo no ambitire mukembeke komashio
2: eh
1: bangire kondu kadha ni ndia menyaka kani siari viru muthenyo mwa kembetare ngi bukenere kond ambirire na komboria ile singine siari virwe ai kemuria ndabo kuri voko ni ndia ise kuroria account ya kozia banki ndirikana no ambitite sione siria kenda komba vera vende mwe kana kenda ka ekara gana sio ndemenya kira rivo
2: eh
1: andi ndo yengine thira ne mwe karu na mbia mweri mugima engri ke baora kini sia lute sakas
2: eh
1: ni ke ari vindu yanga ye uru ne uru ye ku ene uru ye ku
2: eh
1: mu rutu sakas mm imagine your comrade either in angri 19
2: eh
1: otare mu bangeru
2: we
1: usuye mu thenya wako wa mbere
2: eh
1: kugunda jovinda na Mudenya wako ambere muga mbiezi yako siambe lidira kole ambere ku sama njovi kwenda kumenya ole testaga nikuthie kugora gwitia nikendomo niwe na ambia nangina kulira comrades
2: riu ni MK
1: nangina kugora ufa ile ngora nene nginyo mo
2: ufa mondo tibati gutura ni MK mzai ambikagia 500 wa kiumia
1: wa weekend
2: asa tingia mbikeri weekend tondo this year na Monday Mzaire mjanja
1: eno menyaga
2: ribu ambikagiria mande
1: eh
2: mande kindo thai nyanya ri
1: yes
2: isiru mondo muma weekend ri mariga ri mande thai nyanya akambikiria 500 muni makiumia kiu ruto akoro tukaraga na murimi wa mugendi
1: ya
2: usini kya rume to akwa
1: eh
2: to akomborete kanyomba bu rongai
1: yes
2: yo ningo kwero ri murimi wa mugendi ekaga
1: Andre na kuibaji. Vai dano. Perongo

0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩ rakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mabinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai aturathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere waringi.

0: na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro itore yakaniko twiciaririte
1: bai marito makombeta kwa toni kuma bangwa ni muthikiri wa kamemeka we mwaro na mutongoria ithigo kuma sinani ni avoya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata ipindi yingi ya kuma thaa inya kuthii nginya thaa mugwanja gikia murimu wa kamwendia gipindi giki ngiria kuma thaa mugwanja kuthii nginya thaa kenda ithaa ria karimagi twina mbere na kuthikiria ipindi icio cionthe tondu ni ipindi mbega ni itovecaga vinya ithaa ria ria mugenge ithaa ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina ai na stress mundu ringi aronete kaundu gatai kega kaundu kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku macinani guku maturari wi mwaro ni ture
2: mbitagwa Lewis Macharia kuma itura ria Kithengi aka Goki wa Emburia usani kana Kadres kana wa Kamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Karimi Magia kuma thaa mugwanja nginyagia thaa kenda ya kithaa gia Kigoso tukinauga wi mwaro FM ni redio zingine ni photocopy wi mwaro FM 93.1 ngaka niko
0: mbitagwa Mboiboi kuma vangwa ni mendete kamemeka wi mwaro FM 93.1 aso kipindi kile kile tawani Karim Magi kia kuma thaa mugwanja nginya thaa kenda Kigoso ngacoka ngenda kipindi kia Saturday gucokia mukaro kile kile tawani wanja the second maina ikana Benson wakaniko

0: Gwemoro FM Motambore Oraria. Thank you Nigutwiga ngorori yaku Gwemoro FM Ava Nivomagomano mangova Gwemoro FM Motambore Oraria.
1: Rwimbo rwega muno umuthikiriria mwathi ndunge yugithia rwimbo arwine twega muno ne wanja njage senior erwa tukinyiria we gatha nyinye bandite we gana nuthu. A very good afternoon to you muthikiriria mwendo wa kamekawe mwaro karemi magi muthikiriria ne yori twale yakwa nene la sokire nge ngadhu muno nangamura ne wega ne tondo wa madhamama na tondo wa mutambo yo na nginya muvango wa kigoso baumbere Jeff Munga wa Waithera rwimbo rwitagwa nengo muinira. Athezi muthikiririo vana atia we wavaguri niene mwega na mavindari mama nireranga ine wega. Nitondo wagwitikira wega kuthina mbere na gutwe gwiranda ngija tuona mavinda mama na nituramu sokeri yangatho. Nitondo kenenga imwega na nenga imwagiriru. Narugu tae gutawa na idha nienda tutueke kuthina mbere na gukora tukigana kigo kia mwathani na ne kigo kirea agituraga moyo. Mundo gwetwa Henry Rugendo haivari uguo kahawa Garrison kietheka muno tutiana sewa ni na Henry Rugendo but ni tuwe gusani letu by the way Henry kietheka yu wavagwere na ngayethi na mbele nginya wakura nukura adhima wira wanjara siyako na enge enge aliangu tuwe kwa kuthi na mbele wakura ni ngoma big up wana kitha kiri uguo gia tuwe kagia agu kinya riu nienda tutuwe ke agu korwa tukigana kigo kiangai. Kuma mbukule ya Murathi Isaiah Murango wa mirongwena na idhada to Isaiah chapter 46 nienda tothome mvali wa tia tuambiria mvali wa idhato Isaiah mirongwena na idhada to tia tuambiria mvali wa idhato. Tadhikiririani mwenyomba ya Jakovu mwemwonde alia mutigarete a nyomba ya Israeli na mumbire na ndwire ni mumenyererete kumariria mwaciarirwe. Niene nie ngai wenyu na nindura ni mumenyagerera nginya ukururi wenyu wanariria mukauma mbuwe. Niene nie na mumbire na nindura ni mumenyagerera ninga mukua na ni muvonokie. Munge ningithania nao niguo tuviana nake Munge mbiganania nao niguo twiganane nake. Muthikiriria mwende wa Kameme eka we mwaro ni wega mbere mbere ni tondo wagwitikira gucagura mutambo yo wa Kameme ka we mwaro na ningwe ndatugane kigo gike kya mwathani wega na twigwe uri ngai aratwira muthenya wa umunthi na ngai araturirikania ati ke ni ngai wetu na gutina vende agatutiganiria. Twathoma mandiko wega muno na tona uria maturirikania mandiko matwira wega muno ati ngai ni atura atumenyagirira nginyagia ukururi wetu wanangijia vende ria atukauma mbuye kune kuwa muthikire nginya vende ria ugakura ngai ni atura akumenyererete na ngai agaturirikania tono nike watumbire ni atura atumenyererete na gatukua na atweke wa agutuvonokia. Ningwenda kugatharitwa ria ngai kavindari gaka muthikiriria ni tondo wa mandiko mama ni tondo na manama gutina akendo tongiringithania ngai wetu na kio na ngiya gutina kendo tongiganania ngai wetu na kio ni ndo muthikiriria ngai wetu akoragwa agitwekira maundo mega na maundo oma amagegania. Wanagidigia vendiria wethi nari nuwethagira ngai nukaga muthikiriria na aga gutethora kuma thinari usio taroria ni maita mega na muthikiriria wana koro we mwenagidigia utai na vinya vinya wa kuthirite nuate ngai agiuka na agituika wa gukongerera vinya ni maita mega na muthikiriria athini watoro uyu wanagidigia wana kinya muthia mbukete gukwariria wengiregia kavidare gaka we muthia waku kana we vakuve gukinya muthia waku nangwira ngai yakwira atiriri kenia tura akumenyereretwa na nginya kavindare gakobithi nari ucio ngai ni athie na mbere na gukumenyerera ni tondu nike wakumbire ni athie na mbere na ngiyagia gukugitira kugu ngai aratwira atia ni athie na mbere na gutukua na tuvonokie na karega tire kama thina mare monde turavitukirira ngai no gutweka wa gutwonekanira mavindare mama muthikireria nimbise kwina mundu urathikireria mutambo uyu nimbise kwina mundu wanagirigia withine wa muvango wa kigoso no ateke mwene akinyete muthia aiva kuve gukinya muthia kana girigia ni kwa akinyire eterete tu maundu mathie uri makuthie ni regwa ngoro yakwa ikina mamuno muthikireria riria ngirigia ni rona taarifa kuona ngona ga tv ri na ngirigia ngegusaga kamemeri uria andu marathie na mbere na kwiuraga ngarigwa andu aya ni kwa matayageri ungai na ngai kimwene aratwira ati ngai ni ngai wetu na ni atura atumenyererete kugu twagirwa ni kumenya wana maundu matwika makuritova ngai ni atura atumenyererete wana maundu mathie na mbere na gukorwo ni ta kwa maragaca ngai ni atura atumenyererete wana maundu mathie na mbere na kuritova muthikiria ngai ni atura atumenyererete wana maundu mavana ta kwa makinya muthia muthikiriria ngai ni atweka kiambiriria gietu ni tondu ngai muthikiriria no koragwa akigitira aria endete ni nawe ngai no twendete ni tondu nike watumbire na kugu aratwira ni atura atumenyererete kugu kariga tire ka thina uri wonde wi naguo muthikiriria ngai ni atura akumenyererete kariga tire korwaru aku muthikiriria ngai no gutweka wa gukumenyerera wana wira ari ucio muthikiriria kuria kuonekana kwina hardship nyingi muno kana mathina mengi muno ngai ni atura akumenyererete wana nginya gwiciana ciaku ngai no gutweka wa gukumenyerera mangi ukamega kana mauke masoku ritwa ria ngai rithie na mbere na kwambararua na ngai ni athie na mbere na gukumenyerera mwathani agocio muno kugunwa mende muthenya umuthi muthikiriria umenyage atiriri ati wina mukurwiriri mundu agukunthi avota kure mone gukurwirira mundu avukunthi muthikiriria akinyaga vandu akinanoga no ati ngai gutina vindi akanoga na gutina vindi ngai akeugithia ni tondu kene ngai mwega na kunire gukuthira mbere na kwambararia ritwa riri ni kumenya wega ati igururia maundu monthe ngai ni atura gukorwa ai ngai aratwira atiriri na mana magutina kindu tungi muringanithia na kio nigetha kivanane na ngai uyu ni tondu ngai akoragwa akiruta muthini rukunguri akamuvuravura rukunguru akoragwa akiona mundu vandu aina kione kigiake na njata yake agatuma itweke ya gusangarara na agatuma mundu uyu atweke wa gutika thini waritwa ria Jesu gutina kindu tungi ganania ngai na kio ni tondu ngai ndangigana nikia muthikiria na ukagukwira ngai ndangigana nikia na gutina kindu nginya kingivana na ngai ni tondu ngai maundu marangiria kuretwa agitwikira muthikiriria ukethagira aratwothera mevia metu ni tondu tuothe twiyevia muthikiria ndungiuga ati ndwe mwithia ugakuga ndwe mwithie ni kwithenia urethenia no voro wa mandwe ndari yaku ngai aratwira ni atura atumenyererete na kugu muthikiriria mwendo akameka wi mwaro uyi matiga gutindo kimaka Daudi agikinya vanda kiuga ai munina ru ai mukuru na kugu ni mbisona vindi no Daudi akurire wa awatugu mandiko matwira gati nginyegia ukuru ri wenyu wana riria mukaruma mbuge ni ndura ni mumenyagirira kugu na gikura muthikiriria kavinda ri gaka andu maramuroria na ritho ria ria saindi makarigwa mundu uyu ni ndwe aratinda akinogia andu muthikiriria we no twike wa kunogia andu no ati ndungenogia ngai ndungenogia ngai wengu raga we project ya ngai ndungenogia ngai muthikiriria na ivareva nini thie na mbere na kumuthaitha na kumuvoya thie na mbere na kumwita wana gidia vindiria uregweta kuota na vinya wa kuvoya saria vinyo sio muthikiriria nigetho twike wa kuvoya ngai aguteethora kuma kwi mathina maria ungikora we namo nimbise kavindare gaka time like now muthikiriria kwina mundu ngigia aregwe methori make magitika ni kumenya wega gutina mundu ungimutethia muthikiria tiga ngura ati kwani akwenderia guoya mundu wa gukunthi utethio wake ni wakavinda kanini no ati ugakwivoka ngai muthikiria ngija kuragwa agikunyitanithia na the right people ngai nike ukunyitanagithia na andu aria magiririkite ti wa mundu tu Natia ndonde muthikiria mera kwa mathina. Kwina mundu kavinda rigaka urathina mbere kwira thina waku. Na kavinda karia uramwereithia wina ruo rwingi muno. Mundu onake aratumira thina waku. Aratumira thina waku ma nigetha etethie kimwene. Ngai arotwe kwa gutwiguirira nda. Nani muthikiria ninge kuvoera. Ngai athina mbere wega gukumenyerera. Ni tondu nike wakumbire. Ngai athina mbere na gukugitira na mena yonthe. Ni tondu ngai kimwene nike watwikire wa gutwita na maritwa metu. Ngai athina mbere na gututhiurukiria na wendo wake. Tukiumagara na tugicoka tugacemanagia na munyaka wa Jerusalemu. Maundu limetu monthe tugacemanagia na munyaka wa Jerusalemu. Wanange korwa andu maregwe tumanogetie na makinyetu muthia nitue muthikiriria ngai ndangi kinya muthia wetu. Ni atigirira ati tuothe nitue vanda na nitue rugamia ni tondu ke ni ngai. Ni tondu ke ni ngai. Ni maita mega na muthikiriria wananyararwa. Ni maita mega na ngigia wanarumwa ni tondu wa gutura kindu. Andu mararumwa ni tondu wa thina uria mainaguo. Mundu agakuruma tu ni tondu wa thie kumuvoya sukari. Ni ningevoya ngaima. Thina ucio ungituma ngigia utweke ati kure na mirira mundu ta ngai waku. Ngai arokuthengutiria thina ucio. Thina uria ungituma utweke ngombo ya mundu nigetha aguteithie muthikiri wa turia ngai aturaga muoyo. Ngai arotu kwa gukuthengutiria thina ucio. Ni akumenyerera tu na akugitire kuma nagiria na mirimu mwisuku iria ingikunyita. Netume andu wetu ra mathina mbere na gukwaria. Mathina mbere muthikiriria na gusemania misemanio itae na kuriere na agenda niwe. Agenda iria ungitweka muthikiriria urotweka agenda ya maundu maru. Nuati ndu wakuru we niwe kionereria kia thina. Ciana ciaku itigatweke kionereria kia thina ni tondu wake. Ni tondu ngai no gutweka wa gukumenyerera. Akumbire kwina gitumi na ngai ni aturakumenyererete. Ndugo tweka ngombo ya mundu nigetha ati ugekagirwa thani ya kithere uthiukarie. Ndugo tweka ngombo ya mundu muthikiriria nigetha ume wegari wa ngai. Ndugo tweka ngombo ya mundu nigetha utetheke kamurwa vakinyete vau. Ngai no gutweka wa kuyonania. Na mana manenge kuvoera waringe muthikiriria. Kiria kingi tuma we na mirire mundu nitakwa twikire ngai waku kiu kiro kuthengutira. Kiria kingi tuma muthikiriria uthiu discuss we bandu andu marotura agenda cia kwaria ni tondu uri ngai agugwikira. Wana mange kwaria tiga makwaria na maundu maru. Wana mange kwaria tiga makwaria na maundu maru. Andu mangi kinya vandu muthikiriria mavane takwa marenda gukuina inia. Ngai arotweka wa gukinya mbere na tono ngai atura no gutumenyera tonike watumbire. Ninge na nguririkanie wega muno ngai atwirite kuma mbukuri ya Jeremia. Tugatweka akuthina mbere na kumusaria na tukumuona na atwikira maundu mengi maria maindithori na maria tutaise uvuru wamo. Ugu niguo ngai araturikania muthenya wa umunthi. Kugu muthikiriria ngai akurathime. Withi na mbere na gwita ngai na nugu gwitika na nugu gwitika ni tondu wa maundu monthe mega Maria avangite gugwikira kumuthikiri ngai akurathime muno ngai agwikira maundu manene noririkana ga maundu vindo sionde ngai akwendete na wendo utathiraga na aturirikanagia no gatubanda ringi na tuwikindirie ringi thini wa mwathani agatwira ni tukavanda mithabibu ringi iguru ria irima nigo maandiko matwiraga kuma mbukuri ya Jeremia agatwira ni tukaina na gikeno ni tukaina na gikeno na gatureta kuma mbali sionthe kumuthikiria ngai akurathime na ngai agwikira maundu maru ni tondu kene ngai mwega kure mavangite gukuthikirira kamuru makuthikirirete ngai arotweka wa kuyonania ni undu ni ngai mwega thakenda riu yatigire wega ndagika 14 ni njokereretie buva wandagika nini tuthina mbere wega na kurathimwa ngithomaga sms cia kumuthikiriria irio tuikete wa kundumira bugu mutambori wakamekawe mwaro tukina tuika akuthira mbere na kurathimwa abezi muthikina ndukathie barasa na mutambo wa wimwaro ni njokereretie evuva wa andagika anini good afternoon.

0: Yes.
1: Hello.
0: Is your Google on? Hi.
1: Yes.
0: I'm doing
1: good. Iga shwere.
0: Asulenda na zina.
1: Ee.
0: Wokoma wera tu.
1: Uh
0: huh. Mutambo ke muri to muri.
1: Yes.
0: Yeah, biki na kora.
1: All right.
0: Isin mo tumi roga me sa ngangi na ngangi asto.
1: Uh huh.
0: Isanda di kaniya ni alisa ngalna muna ni tukka.
1: Ee.
0: Do angoma.
1: Yes.
0: Akona ngangwa.
1: Uh huh.
0: Ali amu utonga mendi anya maro stanginga. Ali sanda kaniya ni akinyo iranto. Masambi kianza mgenge.
1: Ee.
0: Yes.
1: Asante sana Kashweri.

0: mavururi mirongo ena na manana kuma nthi ngima mavururi iri mathatu United States, Canada na Mexico ikundi ikumi na cierĩ wagĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩ ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup cia mũtarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame ya kumeria.
1: Moves inside Ronaldo!
0: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhagori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
2: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwa arimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha a NYS, na rutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaniritia kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia mwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguwa kumatendiri ya gukuri ya mudhidho wao. Angikoro we mumemba, runo rumiriri ya maruta makuma pension, na statement Sion de kuvito kirapoto ya member Neo mss.pssf.go.ke Kana kuvito kira app ya PSSF Pension App Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete Nanjira gweka update ya mondu maku na mare ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF Empowering Futures
3: Thank you to kiuma mwenosyo Nero na madhomo de nema tovinyo lidhia piyo na neto kuwata ni andagitari ni gathato thoma thome ya ba tuambagiria na healthy tips tusongete gusonga uvaru wa kivuwa ya andagitari
4: ni magamu na Mr. Chage
3: wati indi ya tia
4: wega, na tiri na uru
3: mm-hmm.
4: Na kave
3: wana nyendi na kathena kiuri kira tutumire tuwa monte kana kiumige kene mudhikiria na kira nila wana mono mono nila kuvuwa tukuro toge kirorian no voro wa prostatitis nindu yake tuitaga prostatitis na nindu ikiretage nyamuyo
4: okay muthikireria nita kugeithia muno na ndi mwega ni tri na uru tatindo wega na kuria twatinda twatindo wega twina rwaru no wega muno tondu ndi ukoragwo githikireria na ingi anyu ni makoragwo magituria cioria aingi na magatucerera na ni thengiu muno na rĩu last time nĩndaririe ũhoro wa impotence na hĩndĩ ĩngĩ ndĩraririe atumia ũmũthĩ ndĩrenda ũtege matũe mũthuri na nĩgetha ũmenye mathĩna marĩa manyitaga athuri ona atumia onao no ngoragwo ngĩmehe ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na magakena mũno ũmũthĩ aingĩ anyu manjũrĩtie ndĩmaririe ũhoro wa prostatitis na rĩngĩ no ũremwo nĩ kũgweta no nĩ mũrimũ wa athuri tanyita hau nĩ mũrimũ ũnyitaga athuri na mũrimũ ũyũ nĩ ũthenagia athuri mũno na nĩ ndĩrenda gũkũmenyithia kana gũgũtarĩria kĩu nĩ kĩ na nĩgetha ũtige kũrigagwo kana werwo wĩna mũrimũ mũna ũkamaka ndwagĩrĩire thank you mũno Mr. Jage
3: thank you tũkĩambĩrĩria wavau nĩ ndwĩkĩrĩtage ĩno thĩna ya mũrimũ wa athuri na rĩrĩa uga mũrimũ wa athuri nĩ kuga ndũngĩvutia mũndũ na mĩaka ĩtakinyĩte igana rĩu uga athuri marambĩrĩria mĩaka igana twambĩrĩria
4: okay thank you nĩgũthiĩ ngĩgũtaragĩria prostatitis nĩ mũrimũ ũnyitaga athuri na ti athuri a mĩaka yothe nĩ kuma mĩaka 55 gũthiĩ na igũrũ no ihinda-inĩ rĩrĩ kũringana na ũrĩa tũraikara maũndũ marathiĩ makĩgarũrũkaga nĩ ũrakora gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ harĩ igana nĩ maranyitwo nĩ thĩna ũyũ ona okorwo mena mĩaka mĩnini kana ona rĩngĩ mũndũ ena mĩaka 20 kĩndũ kana 30 kĩndũ koguo nĩkĩo ndaiga mũrimũ wa athuri mũrimũ wa prostatitis nĩ kĩ nĩ inflammation thĩinĩ wa prostate gland kana thũngĩ ya mathugumo ya mũndũ mũrũme nĩkĩ gũthiaga na mbere ũgĩaga na infection ĩrĩa yumaga thĩinĩ wa njĩra-inĩ ya mathugumo kana ĩkaima ĩkarehwo nĩ kĩndũ kĩngĩ to nginya ĩkorwo ĩrarehwo nĩ bacteria thĩna ũyũ ũrehagwo nĩ kĩĩ ũrehagwo nĩ bacteria na no ũrehwo nĩ indo ingĩ kũgũtarĩria na hau thutha ũndũ wa mbere nĩ wagĩrĩirwo kũmenya thino wareho ni bacteria ugia na bacteria infection ugathi na mbere na gutherema kana kuingiha wona waingiha ukaingira thini wa thungeine yaku ya mathugumo waingira thini wa thungeine ukambiriria kuharagania hormones ciaku ugathi na mbere na ku damage ukaharagania the cells ciaku kogo ne murimo onyitaga thungeine ya mathugumo uduke wagire ukumenya no yage kureho ni bacteria toria dakwira no ireho ni kindu kingi na yaga kureho ni bacteria theni wa thungi yo yaku ya mathugumo ugie na woibo na tikuringo ringitwo ona tigutihio tihitio ugie na woibo utoi kuria waima na wagia na woibo amwe ni makiraga na ni uru muno ni ugwati gukira kana uthi kwi ndagitari ni wagia uthi kwi ndagitari aguthime amenye ni kii haya infection ye nori igera guthondekwo na ihenya ithiaga na mbere na gutherema na athi na mbere na gutherema ni cokaga yari na kuria thiini ikarehe ruo ruingi muno thiini wa thungeine ya mathugumo bacteria no kana bacteria ici kana infection ye no igathi na mbere na kuingiha wanda ikiha muno ni itumaga ngai ciaku cimbe no imbe mwe no imbe cicierĩ na ciambĩrĩria kũimba hĩndĩ ĩyo ndũngĩgĩa na thayũ rĩngĩ na hĩndĩ ĩyo nĩguo andũ aingĩ macaragia ndagĩtarĩ wona waimba nĩ ĩrehaga thĩinĩ wa ngothi-inĩ yaku kana mwĩrĩ-inĩ waku nĩ ũtanaga ũkahana tarĩ red kana redish nĩ wambĩrĩria gũtanio ũguo ona ũngĩhutio ũguo kana ũhutio nĩ kĩndũ kũigua ndũrenda nĩ ruo rũingĩ mũno ũkoragwo naruo na hĩndĩ ĩyo ona ndũngĩhota gũikara thĩ wega ũkoragwo ũkĩmenya karĩu haha hena gathĩna karathiĩ na mbere kwoguo nĩ wega mũno mũthikĩrĩria rĩrĩa wagĩa na gathĩna o gothe we mũthuri tabatari ndũgakire ũthiĩ wone ndagĩtarĩ ona ihenya na nĩgetha thĩna ũcio ũkweherere infection ĩno nĩ ndaiga toya bacteria nĩ ĩrehagwo nĩ indo ingĩ nĩ ĩrehagwo nĩ protozoa protozoa nĩ ta kĩ nĩ igunya ingĩ kana rĩngĩ tũciĩtaga the worms no ĩrehwo nĩ viral kana virus no ĩrehwo nĩ fungal so to nginya ĩrehwo nĩ bacteria ĩika namba citũ cia thimũ mũthikĩrĩria to nĩ njũĩ nĩ ũkũnjetha na nĩ ũkwenda kũnjarĩria nĩ 0798-0798-836-600 kana ya Airtel 0731-500-600 0731-500-600
3: thank you ndĩraũka kũrĩ we na twaranĩrie nawe nĩ wengua no ngoro nĩ na kathĩna kaka mũrimũ ũyũ wa athuri kũrĩ kĩndũ gĩtagwa treatment na diagnosis nĩ no mbĩkathea
4: mũndũ ũyũ atanathimwo-ĩ na atanataraga na icorĩ nĩ agĩ ũkũmenya ena ndariri irĩkũ thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ wake ũndũ ũmwe kũrĩ maiguaga haha ũguo nda ya mũkonyo-inĩ haha thĩ nĩ ũiguaga ruo kana ũkaigua you are not nini comfortable ũkaigua you have discomfort kũrĩ angĩ nao makoragwo na kĩndũ twĩtaga frequency urination ũguo nĩ kuga atĩa nĩ ũrathugumba kana gwĩteithia kaingĩ kaingĩ kahinda kanini na ti maĩ ũnyuĩre maingĩ ona ti cai ũnyuĩte mũingĩ kana ti kĩndũ gĩa kũnyuĩte kĩingĩ na rĩrĩa ũrateng'era ũguo gũthiĩ gwĩteithia rĩ ũrathiĩ ũtanakinya kĩoro mathugumo maku magaitĩka in drop na wathi gwĩteithia mathugumo macio makaga kuma wega ũrĩa kwagĩrĩire ũkaigua atĩ uma na bata mũno wa gwĩteithia no rĩu he tũmathugumo twatigara kana nĩ maitĩka mbere ya ũkinyĩte kĩoro kana harĩa hagĩrĩire ũndũ ũngĩ ndariri ya thĩna ũcio nĩ gũkorwo wĩna mathugumo arĩa ũrathuguma nĩ mahana turungi na kuga nĩ mahana turungi rĩ nĩ kuga mena gĩko kana mena ũndũ ũtarĩ mwega ũndũ ũcio nĩ ũrĩ kũmũthikĩrĩria we mũthuri ũyũ nĩ ndĩrenda ũrorage mathugumo maku mahana atĩa thĩinĩ wa mathugumo macio nĩ makoragwo na kĩndũ twĩtaga thakame kana blood in the urine na thakame to nginya ũmĩone atĩ nĩ thakame ĩno ndĩrathuguma no nĩ ũkuona mathugumo maku nĩ ma turn nĩ mahana ũndũ ũngĩ ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ atĩ nĩ ũkũigua ruo rĩngĩ ũgĩthuguma na rĩrĩa waigua ruo rũu ũkamenya na kũrĩa thĩinĩ ti kwega kuna maudu matarathi na mbere wega kuri angi nao ma complainaga muno uhoro wa guturwo ni mugongo na ndaigire ringi guturwo ni mugongo no gukorwo ni kwa arthritis no gukorwo ni kwa murimu ungi na nikio heagwo advice guthimwo tene na nigetha umenye thina waku ni uriku kuri nao makoragwo na fever na riria ukuona ina fever ukaigua ringi ni waga hinya thiini wa mwiri ugathiginaga thigina ugaceke ukaga hinya hindi iyo ukahaicia ringi temperature hindi iyo ni kuga ati muingi na ni ukuhatiriirie koguo ni wega muno utengere kwi ndagitari tene na he ruo rungi rukaga muthuri uyu uthikiriria wina prostatitis he ruo rukaga gatagatiini ka njira ya kioro kinene na njira ya kioro kinini na hau niho twitaga na githungu kana kimonimoni groan ukaigua ruo haria gatagati na ruo ruo rucokaga rugaikuruka thiini wa kieroini kana masusini kana maguroini na no icirie ringi ni thina ungi hindi iyo ni gukwira ati wina dalili ya murimu uyu koguo ni wagiriire muno gutengera kwi ndagitari na nigetha amenye thina uria winaguo ni tuthimaga kana murimu uyu ni uthimagwo na githimi kimwe ni kiria twitaga ultrasound na kana echo scanning kana urutwo fluid fluid ni kuga ati ni ukurutwo tumai angikorwo wina wuimbo urutwo tumai na cindano nigetha ndagitari ahote guthima nikii kiu kirathii na mbere thiini waku ni ngwenda unyite haha muthikiriria kana muthuri uyu kungikorwo wina prostatitis na ndororetwo ukamenyeka ni ya muthemba uriku ona ndagitari
3: utena thiina mbere ndagitari kuri vandu auga kuthithina kathithina urathithina mwiri mugima kana kuri pati ya mwiri urathithina
4: uthiginaga mwiri mugima
3: okay
4: ukaga hinya tari utuku ukaigua na ti wira uraruta ugathigina gathigino gaceke ukaigua mwiri waku wi wik kuga gathigino gaceke ri ni kathigino gatari ka nomo kathigino karakwira na kuu thiini mwiri waku ti mwega na ni wahaicia fever kana temperature thiini waku uguo ni kuga ati wina thina uragutindika muno na nduramenya ni uriku koguo no icie ni malaria na ti malaria ringi ni thina ta uyu
3: okay tuthii mbere ndagitari
4: kungikorwo wina prostatitis ino ndire ringi ndirehetwo ni bacteria irehetwo ni undu wa undu ungi kuri ciagaga kurehwo ni infection na ni ndaiga haria mbere na kuri ciukaga ukagia na wuimbo na nduri na infection ni wega kuona ndagitari muthikiriria tondu wona ndagitari ni akuhota gukurora na kumenya wega wuimbo ucio waku ri urarehwo ni kii na amenya ni kii kirarehe ri to nginya ringi wikwo operation kana maundu mangi no akuhe ndawa na ndawa icio ti iria wiciria we na meciria maku na no akuhe mawaitha na mawaitha maya ndikugweta rierainĩ koguo no wega muno gukinya kwi ndagitari kana gutukinyira nigetha uhote kuheo mawaitha maya mawaitha maya nijue aingi ni maragia uhoro wamo na no wega gukiona ndagitari na no ahote gwika examination yake kana gukurora wega akuhutahutie agwike masaji nigetha amenye kana undu ucio ni ukwehera wuimbo ucio ni ukwehera kungikorwo ti uguo uheo ndawa na waheo ndawa unywe ihinda rĩa thikũ mĩrongo ĩtatũ unyite haha muthikĩrĩria unywe ihinda rĩa thikũ mĩrongo ĩtatũ nginya mĩrongo kenda that means nĩ mweri ũmwe nginya mĩeri ĩtatũ na ndũgatigithĩrie wona watigithĩria okorwo nĩ cia mweri unywe mweri unini okorwo nĩ cia mĩeri ĩrĩ unywe mĩeri ĩrĩ okorwo nĩ cia mĩeri ĩtatũ unywe mĩeri ĩtatũ wona watigithĩria ũndũ ũrĩa ũthiaga na mbere ũndũ ũcio nĩ kũingĩha wĩingĩhaga thĩinĩ waku bacteria cigaciarana mũno kana infection ĩkaneneha mũno na yaneneha mũno thĩna ũcio ũgatuĩka chronic na yatuĩka chronic waheo ndawa hau nĩho ũiguo ũkĩrwo you have nini resistant ĩkarega ndawa yaku rĩu yakĩrega ndawa rĩu hau hatirĩ ũndũ ũngĩ koguo nĩ wega mũno mũthikĩrĩria kwĩmenya na kwĩroraga tene na nĩgetha ũkahota kuona ũrigiti kana mawaitha marĩa magĩrĩire kuma kwĩ ndagĩtarĩ namba itũ ya thimũ nĩ 0731 500 600 0731 500 600 kana 0797 0798 0798 600 0798 836 600. Thank you.
3: Thank you. Ne valengora ni evo murimo trauga wa duri kana prostatitis.
4: Na
3: hipotens. O monte no angwa tia.
4: Prostatitis.
3: Vena ngora ni evo gatagateka uguauga na impotence.
4: Nikore different between prostatitis na nikore difference between impotence. Hedo yake Mr. Jage dathomithiria thuri uhoro wa impotence kono maririkane wega muno. No prostatitis naguo ni wona ni thina uriku na urehagwo ni ki. Prostatitis urehagwo ni thina wa infection kana bacteria kana fungo ugo ndakwira kana wimbo o wothe. Nayo impotence ire ni kuremwo kurima mugunda waku uria kwagiriire icembe riaku rigatuha gicunje kia 50 kuri igana piro guthii na thi kana ringi gukiaga biu waitinda mugunda ukirima na gutiri kindu weka ugatinda hau. Na ino impotence ndikwenda nyita haha muthuri uyu impotence ni mwada mwirire ya cause ya physical cause ya kuma miaka hau nujuririo kiambiriria kuma miaka 65 uthie na iguru na tikuga andu a miaka the wa 65 matingirwara kana matirwaraga ni marwaraga tondu ndungiaga eri kana atatu hari igana. Koguo ni wega muno umenye thina wa impotence ndurareho ni prostatitis. No impotence ni thakame yaku ikaga kuburwo wega thiini wa icembe-ini riaku.
3: Thank you. Tuge no ambithira na murimo wa thuri. Wanakana no ambithira na impotence isembere kwa rithike kanda kuri mwana ari zukuma. Ose nigo mwisho wakwa?
4: Aha. mwisho wakwa tiri haha. Haha niki ambiriria ya kuonio gwaku. Undu umwe wamenya wina prostatitis kana wina thina uraguthinia na turamenya ni uriku tukiuge uguo gutengeraga kwi ndagĩtarĩ kana wagĩrĩirwo gũteng'era kwĩ ndagĩtarĩ. Wa mbere ambe agũthime, wona thima amenye nĩ kĩĩ kĩu na rĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, acoke amenye nĩ ndawa irĩkũ agĩrĩirwo gũkũhe kana nĩ ũndũ ũrĩkũ agĩrĩirwo gwĩka kana gũgwĩka nĩ getha thĩna ũcio ũkweherere na ũkweherere kaimana. Koguo nĩ kũrĩ kĩhonia. Athuri aingĩ mũno maraikara mĩciĩ makaremwo nĩ gũthiĩ kwĩyaria na thutha-inĩ mathĩna maya magacoka makoneka kana makaibuka maibuka rĩu makaigua ũndũ ũcio mahinyĩrĩirie mũno no nĩo maregire kwaria tene. Na nĩho tũkinyĩte handũ athuri marerwo meyaragie matigage gũkiraga matigage kũgũkua na mathĩna mao. Nĩ wega mũno ũmenye ũguo mũthikĩrĩria.
3: Thank you. Na natona ndagĩka ta igĩrĩ ũguo no mũrimũ wa impotence mũno ũroragia kana no twĩre mĩrimũ ĩngĩta ĩthatũ ĩ noguo ũkĩrera mũthikĩria bara mũngĩ tũngana nũndũ mathaa no matũbũrire cenga.
4: Thengio mũno Mr. Jage. Kĩanjuga nĩ tũthondekaga mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ na nĩ tũthondekaga ironda cia nda kana tũronda twa nda tũrĩa tũregeire mwĩrĩ. Koguo kũngĩkorwo wĩna thĩna ta ũcio nĩ wega mũno gũtuona. Thĩna wa gũteng'era thakame nĩ wega mũno andũ maigaga ndũhonagwo nĩ ũhonagwo no nĩ kũringana na mawaitha na ndawa na mĩrĩre yaku ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Gũtwara baithikiri yaku mũthuri ũyũ nĩ ũrona mathĩna marĩa mararehe mathĩna ta macio no wega ũke nĩgetha ũmenye maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka kana ũheo kĩndũ gĩa kũboost ũndũ ũcio wehere. Ũhoro wa fibroids atumia tigagai gũikara naguo angĩ makagĩa na bleeding angĩ makagĩa na ruo rũingĩ mũno na ũkona ta wakinya mũthia onaguo nĩ tũroraga. Arthritis nĩ ngoretwo ngĩkũrehe arthritis matukũ maingĩ na kũngĩkorwo wĩna ndariri rĩngĩ nĩ ũraigua ruo mũgongo nĩ ũraigua kũganda nĩ ũraigua kũremwo nĩ gũthiĩ handũ haraihu twana twaku nĩ tũraimba kana magũrũ kũigua ruo thĩinĩ wa joint-inĩ kana kũremwo nĩ gũcokia moko na thutha ta atumia akũrũ kana athuri kana kũgĩa na wũimbo gũkũ joint-inĩ gũkũ thĩinĩ wa maru kana kũrĩa thĩ kana kũigua ruo o handũ hothe thĩinĩ wa mahĩndĩ kana nyama-inĩ kũganda nĩ tũthondekaga mathĩna macio mothe. Na nĩ tũrĩ thĩna ũngĩ tũkoretwo tũkĩona mũno Mr. Jage tũrawĩta hemorrhoids kana twĩtaga hemorrhoids nĩ gũthiĩ kĩoro kĩna thakame arege muno mena thina ona tena tigwa marahanaga thina utu no rigiti waguo nikure thina wa asima kana mathina magituri ona monitoraga ni tuthondeka mirimu ingi meingi chronic na andu ni mahonaga.
3: Thank you era muthikiria varia mungitungane turari no murikanie namba tukana kinyevu.
4: Okay, muthikiria wakwa namba cito cia thimu ni 0731 0731 500 600 kana 0798 0798 836 600 hiyo ni ya Safaricom 0798 836 600. Matora maria tuthiaga muthenya wa Jumatatu tuthiaga kuria kiriaini nyumba itagwo kana office ungihura thimu ni ugutukora muthenya wa Juma ine ni muthenya wa umuthi twatinda kuria Runyenjes kuria Runyenjes hari hakwi na Equity kana ungirigwo ni ha ungikinya kou ni ugutukora na nie mwenyewe ni nie ngoka kou Runyenjes. Muthenya wa Wednesday tuthiaga kuria Karatina opposite the main stage wona uka kou ni ugutukora. Muthenya wa Thursday nio Juma Alhamisi ni ugutukora kuria Gurufani Mugumo. Muthenya wa Thursday ni ugutukora Mugumo na wana watuhurira thimu ungiaga kumenya ni ku ni ugutukora kuria. Muthenya wa Friday kana Ijumaa tuthiaga kundu gwitagwo Yuna kana Embu kuria gwitagwo Yuna na wi haria main stage ya Meru ni ugutukora kuu. Friday ni nie ngerehe kuu nyumba itagwo Yuna ikuria Embu. Thank you muno.
3: Thank you tugacarania ringi ndagitari.
4: Thank you Mr. Jage. Maririkania na beo 0731 500 600.
3: Thank you. Muthikiriria ni ona umuthi tha niria ikoguo rieka. Da angwire warure gwe tukithoma warure gwe tukiaria ituigie. Cheza ni rathi na mbere na ni rona ndo ni marikire ukinyirwa ni indo. Kuri muthikiriria mbira ni na cheza lakini ne kerapini ya kwa ndimo sokerie message. Nengu korange kusalia negedha umbere idhiura kwa thie kana ora kwen koro kedie negedha ngorwe ngimenya. Otherwise nitweka draw thaigire na ndaika mirongo ena na itureka ingi thaithatu na nuthu rutu acoka mutaratarari weto wana okorwa namba ni athie nthi na gaurirwo na nuthu kwambithia tha ino kana kwambithia tha ino turaria nginya thaithatu na nuthu maria megukorwa mathiite varia vasta 7 7 9 ash so that ndio te more FM akorwa ndo so the third ndio na akorwa no so the te uratoro vareva acheza box niyo ya mbere osa nambe yo niguna kwere mwe ukena toma no akinya vandore rwa no sinde siringi ngiri egana le mwe angekorwa no ukorwa ugeosa box ya mbere ya kairi ya kathatu kane ya kana na wekire mpesa pini ya ku basi ukamanya ruo mbiare nondo siringi ngiri egana le mwe ire box ire igere sia inya ngwezira nora ngwatia box igere sia inya kwa guo ndo esene box 1, box 2, box 3 kana box 4 lakini nira kwera aterere wano ethena box ya kwete kendo nduka konone mbebo nondo draw trosa marieto maule mwero ate box ya kunde kendo maune mome okora magekirwa siringi ngiri emwe ne mome lekirwa siringi ngiri emwe thaino na nyamu nenginyu bia nenginyu nengo kana vau nigetha twikire wira nenginyu na nya wira wakwa ni muvutho mono wekirirwa ngiri ya draw o mweno riko wa ugo tu
0: Mavururi mirongo ena na manana kuma nthi ng'ima mavururi ire mathatu United States Canada na Mexico ikundi ikumi na cierĩ wagĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩ ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup ciamo tarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame ya kumeria.
1: Moves inside Ronaldo!
0: Menya shigie World Cup 2026. Havawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio. Tumenyaga hii kutura na hii kudama.

0: Thank you. Mwathikiriria. Niona mathameto ni matusukuma kabisa. Na nyine rauga tutikanogwe ni ciana inonga ya tuvere tuitungatage. Na ndingiriganirwa ni ofisi ya mheshimiwa wa Embu County. Nkave ya county thaino maundu marathi na mbere uguo. Nake gotimu yake etagwa na Sua Camp irathiruruka na masukuru. Nerathiruruka na masukuru ikigeragia kuvetera undu uyu turaririria wa migomo. Namona mono ciana ciana ari wanacio ni ironekania kwanjaricio yanjitararitie. Na double N arathie na kindu twetaga ni tore missionaries maukire Kenya. Maoka na nginya na zumbe na sukari. Aru augire no gucema ciana ino. Nigetha ciere atiriri thomani. Na no thiurukangite na no thiurukanga Embu County. Na kulinga na no tuirie wakwa uria mbikite gukinyagia riu. Mheshimiwa ngava ya county no sererete masukuru mega nona. By the way, nginya muthenya wa monthe tiga mona kana ni nguona library ya kwa kuria kumwange korwa vungurukanirie tuigwe ciana iramwira ta kana ni irarika pini.
1: So kamarita wakwa bitagwa Mothika Ian, thomagira sukuru wa Karigiri Secondary School. Umonte ni tokoro tugicererwa ni anene kuma ofisiri ya awa women rep Njoki Wanjeru. Ni makoro magiuka, ni matwarithia na ni matutethia na advices nyingi muno twitwika ciana cia sukuru uria tuvatie tukorwo tugika most probably na maundu maria marendana na sexual behaviors na maundu mengi mengi vamwe na uguo ni makorwo magituceerera na ni matukanyia na matutetheria iritu etu muno ni makorwo makimatethia na sanitary funds uria twona wi undu mwega muno tondu thiini wa masukuru metu ana sukuru yakwa uria thomagira ni makorwo ngiona iritu engi muno magikorwo mena mathina kuringana na kwaga kwa sanitary pants no akora nyigere turi mone marare mone go kaskuru na maka kwa ne marare merero nyigere ko dimbere na mathomo mao reu ni tokora tugeka na mono wanali mwetu na tuka shokeria aba madam women rep ngatho mono na tuka mwerendere wogo tondo ne gukorwa ati kunwa akorwa ati dia ere tu mono na matika korwa nyigere mena ndina kwendera na mathomo mao tonge ko fwa mheshimiwa wendere na wogo na mondo mondo makina kwa mesawa. Thank you.
2: Kwa marito makwa mbeta kunta mukami kuma school ya St. Jude Gitie Secondary School umunde nitwa kena muno nudu nitwa temberwa ni andungurani na nitura kena nuru ni matupa mataro mengi na nitwa kena first of all nitura sokia ngatho netondo ne matura tra Santa Fans na twa tayari tu dasinye tugeragira mondo maumu nondo dasinye nonaga andu ni mararega nyaguka skuru nondo wa mathina ngurani no riu ni

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watoria ntwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro cieto nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane
0: Nareu modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia njuma da mugwanja nginyagia da kenda sia muthenya nitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
3: nira kirena ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twavuta gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi